0: kila zoro harami karantu da zuwa suro faraskaram dune kutunum gulle duro gaye na dune faraskaram kutunum gulle da puto adata da zol mana nan diro kanya da bonu kutuno sada bayan kawai ade ma faraskaram kutunum gulle kamlanta bawo kam zorte bawo aw dune puto na shandon ka zero oldna bezro lona ma da jinye bonum kladin bayna imiya da jone mare mu duro gonya kladin zanden yan sauka zai gultuna ma ade loram zuto nduro kuma bale ari faraskaram dune kutunum gulle da ita gatkakin kwana tundo ya sauya lenye zol mana da kanya da jibono kutundo sada bayan kawai zol ladoni ande aboni ma de sandima super uskupal diolar wal usku wal dio arask super au super lar super fal u dio indi super lar arask dioin ande aboni ya taji nan dia kutun da sada bayan kawai da cewa lokacin banna tabarolin ya zo mana da gota barin yan assalamu alaikum
1: ani assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: wa alaikum ba cari bula amara mana jin
0: ba cari bula amarwa ya
1: a de
0: gala ba cari amarwa ya faraskaran kutun gulle ba
1: yo kutun ya re bula amara lan duniya sai uwar kuma sunna kashan ba man monti da krazei isei krazei sei kata pima ba a tasha ba ma amurai kade nan nera yeru wajjare dai sei kata bla gwamnati sai ro gozu har ma kutuyo
0: na amarwan tasha ba maro isen
1: tar yeru wajjabe azai monti sa krazei wurtai
0: na amarwa da monti ba
1: kata bla a monti mel dai na ro sai yake andi zai bi a sha
0: Nkila zoro, ba kyari bula amarwai nye bonum kutum dabaya gumatu. Magana maantimbe bula amarwai din. Wane mare daji amza kurai tashamba madin karazia sara adiswa kujumbawo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukiliwa.
2: Ndawa tukiliwa zilei.
0: Masha Allah nduma na jinda nan da boni min
2: ba modu ba manga ngoro ko ta garin ma
0: ngala ba modu ba manga faraskaram ko tunum golle bo
2: dai kitun da andiya dai godo dire na gobna professor baba gana umara
0: na
2: dalan ja andiya sirinjin ma gurin da goyi da mgari wallahi so mandi ba
0: na
2: ma ku goda le gana sa indi tin sa ambali aro sa goda le ara na sakina ta kula ma kune ta ungure
0: na
2: wallahi tarasumar kwami ya lokar manaman ne na tarasuwan da gurgo da garin ba kai chairman ne ai committee ne ai ya in turo dai kam sakta andro tarasuma turi ma manye matta go alango ne ngin gurin yana sa am kurada chairman ne kal senate ne kal rep ne kal bi an turai kam rakin mar bara go gwamna prefecture ta bagana kumara zulum dai ai kai tiri aro longo rake dai tarasuma ne gurgo da garin ba dai tarasuma de palle ko ane dai na full sasirin dai tarasuma ke mari ze banat awa nguro de dauro jamari dauro itu ngone ate tarasuma chamang jana dai kaunga wela ande ngure je min ngure filte tarasuma de milem palti yeru an tage ha qur'an bi ze tarasuma do sabta sabta ngu ze tarasuma chamar wol tu warono
0: naam
2: dai tarasuma ke mari a bol sir mama na mananya na ja ke mari je konnu bawo dai bara du gumna ngurin yana tarasuma da andiro gana ke dai tunan guro da kura gana da tarasuma gari manya andi ma am committee do guro goy da ngare da committee da kam mun bi da lokala sai ngurin yana andiro tarasuma manya
0: in kila zoro ba modu ba mangai da jinye lokta ko num ponum kura te ma ye kutum da ban kaman tas kumaro kala gurondo goy da ngare tarasuma ba ade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukilewa
3: wala arinda tukilewa tule umar habib ngora gambore wa chirkara pare da tarati
0: ngala zoro umar habib paraskaram kutunum gule bo
3: ngala alhamdulillah akuru kidinde
0: na mashallah
3: alhamdulillah kutunde ichen fatere de allah kullama dawrine inde ina taro ne kama ngoro de gambore ahudo ne gambore
0: na
3: gara da ndam lumia a kwaltaro ne kuma shi shi ta fi da gambore gada ne ga amlunya a kwaltaro ne bozonya le tinye ma rasarina a wuro ne a shi kwaltan da ka su gambore gonum kontena ni nada sama so nurdo ne beneja bul fo ade na da banya kallati ne street light ne nare
0: na
3: amma kin garma kan gwa ce ka so kura ya yarin be ne na kallati ne da aljara saudi sun lara fa la ni su juma ta ya kura ne rasa tana kuma na da beneja bul fo
0: masha Allah
3: sai da na tafi kullu yake kuma sai fanza an da lamun da ro lor ma tana zora tara atena na kurnyara atena awa ina da ne kuma gungunan har beneja am gai ji machinin gai da ta fasija gobiyar ne ce kurnyara ne am la sallan da sanan da sai a tafi kan burerin gozo ko na tafi awa kuma na da an da ro sala ta tana sai da ne a kurnyara
0: masha Allah
3: kuma kan tan da ne kuma na da ya bro ta kwa gozo ce ta kura da ne sama so bil to era da amfara bara da sana
0: ngala zoro masha Allah ade matu sambi soro hinyo askrin yana Umar Habib Nguro Gambore ni lokta gonum antia bonum kuradie ma abendo ne karukuje nye boyen kimay assalamu alaikum
4: wa alaikum salam bale alinda wasiriya
0: kile wasile alhamdulillah
4: ngala zoro tarero abba bukari rima nguro tsane kimare kare kare kare
0: kala abba bakar yarima nya kirnyan paraskaram kutun gullela
4: bila gara da ke kutiri kuma tare da ta da san bi soro wa abdullahi manna mamman na san ma fakara balle da mamman yin da ji ngoro ma sama ne ne ga da ka ce are su sa filur na fadina su tare hakku ya ce
0: na
4: da ji doka na da donar awalu ta da ko farkin boni na ngoro ki ma da zoro ran je ba kitiri la marare kina maran ta burale ne ko din ba da kare kuramin FTA da ke lan karin gamba a talin gari isa sauran gura kuma da kira ka jiyan kashiru lingiri kuma da yare man sura ka jiyan kashiru da ya gane nan galaure da wannan da lokala amdo da dangar a war da ta ko farake doni nan gura kuma da kul sama mura da kana awai kula da makon kare ma kuma da ji amdo da dangar a war da ta da ta ko farake doni nan dan gura ma ta man ne mi ada sauran ta sauri kurun gura da fetra lokal da gura ba ta Ahmadu Janye wura ko dio da ko tare zaura da mija sai da kurkuri ma sai angal jagana da ji am don not miss the following content ko kwalakin sai abone na

0: Ochak zawal de she kamgat anda kar numero le ma ye walt ne bone. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Bala rinda wa tiklewa.
0: Tiklewa sala alhamdulillah ndo manajin dana da bone min.
1: Muhammad Abba manajin goro kwana yo be wakil karab kara dio karantu ye.
0: Ngula Muhammad Abba kwana yo be fars karam kutu ngule bo.
1: Fars karam kutu ngule uru kuma na markelo kolgo me na le.
0: Na.
1: Kutu suna baralo gumnaro kutu ngara ayen andia shimba ma huzanda andiro kale kusuru markelo kolgo kolgo me nda andiro zo maro andiro kale tsara ayana.
0: Na.
1: New market sarna ku ganaziya sa ya sa biyo ma kitana
0: hadiya
1: suka andi na barando gumnan bana ma yana marte local government marte fatware nda so wato suru andiro nda matyara kalasi am kara kuma hukuma na mun wona inda sana bi suru yero fata inda sana bi sama san bi samali la sarana andiro kutin yara haza andiro sari ngulio wa sari lado wa soja ganaza andiro nda bana sari kalasi zau marrozu wa kada dai bari a tirin narin duso na roman dana za sarina ala kaman da uku adin an ja baran da gwamnati kan zana wanzu kake
0: amin
1: no bala ya
0: amin ya rabbal alamin Muhammad Abba hangurure ne konan yobe lokta gonum bonum kurade ma nye kutum da bayan kuman glazo ro harame karantu da je faras karam da ne kutunum golle kruna karawon da raso mi tafis ko skunu da walan sami kadai boza kutun za so da bayan sana so ne da ji kwana tun doya sauya lanye fulai ada kirnya ishan kirnya insha Allah ji faras karam da ne kutunum gulle da gonya konyan

0: gone kuwa bara molid su di rogone gone sawan zai sadi yoye gulzi adi rogone amma ga marodian kunta molid teri ichi ashilan kuwa bara tombuna nan karo kilelen gumri molid teri lenyan yidi asham ichi ashilan luran fasarnyan ainan karo luran soro kunta ashamen zufkono kuwa bara fasarzi fasari shimar kuwa bara ashamen sidi sawan zai sadi yoye gulzi ga marodian adi kunta ashilan luran zubsuna kurman musulma so rishilan sirai so din kurman kuwa barawono man sanna fil islami sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama undudo isro islami din zawal lafiyar zo zawal musulma islama yitafujin ma zawal shimadu sunna
1: na'am
0: yogar mafasari kuntawa shamede kuwa bara sidi sawan zai sadi yoye gulzi amman musulma ro sirai ra sirai gi
1: sirai na'am
0: yo molid de kuma kuwa bara tombuna daraja nzini ngai awini ngai gozu sutu fasari do isro kuntawa molid ten tudin ma musulma turo herra hergi
1: her
0: chagar ma kuntawa molid de isiya tari kuwa bara yundu fangi
1: am gufa zema na'am jere
0: mada da sutuna amma duk so kalim ya kurman wa zakirhum bi ayyamillahi yumma la yakombo kombo shilana wa kombo sudana madin dirizi sha ya kuwa bara amnum soro yitatakkune kilele ada kinin gazari amari alai
1: na'am
0: na'am
1: na'am mashallah da ji haramin karantu so doctor daga kallin nan diro dual telephone ya da furmien shima sifur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sifur abin sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diaw lamba da bonuya da ji prescribe kawe do ruptui sai na nabkata insha Allah korondo bejima andiro zawacin da nasmaro kala modudo gonye nan nande korondo adio na mgo kamla diwali assalamu alaikum
2: assalamu
1: alaikum wa alaikum
0: assalam
1: nduma najin
2: abor manajin bro o bolorien
1: ngala abor nyafantin
2: ngala magi tama sena lio atro boko ala sio nile wa kaukuru ati ala sio ajar zaachu
0: ngala duksoro ajar zaachu
1: ngala abor
0: mashallah
1: ngala mashallah lio waro wanoshi kukamwedi salamu alaikum salamu alaikum Assalamu alaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Wa alaikum assalam.
3: Angala Umar Habib Ngoro Gambore manajin.
1: Umar Habib mashallah nya wantin.
3: Angala alhamdulillah ala sai na ajin nyoro kamil lochu.
0: Sarochu ya rab.
3: Utudo ne bayan kamil loji malim. Kamla so da adde ro na bayan da kalkal lokatin zai. Fant batti sadin. Na Allah kamla na cha ne ya sai kamju jibin. Ayo nan mun kamil da fanuwa ma aulo ne suran tirin nan su alhamdulillah aulo ne suran mu kwa aulo ne kuro tirana ne ayo amma na shado ne kamar sai na shado ne kam adin dogali yayi ngai aula hakkin zumumiya shiyai tumo shirocin yo ayye kam adin dogali ya ngajiri na shagulla ma da shi da tete ayye ni muslim din ni shiyai zuma ayye shi ni da tete na foto muslim kama me zima ya tafin
0: gobe ne diya biyanimin
1: na'am
0: diyanzu biyanimin
3: yo ni rinya tetin ba
0: tetin ba diyanzu biyanimin
1: ngila
3: ala ka kira sai fa dan cinu
0: da mashallah
1: ngila kada jozo edin manani ma yayi shi maulidi edin ba amma
0: ba maulidin da edin ba hadi
1: na'am assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ndo mananyen
4: yi masamai nan gura da kulokulo waye inde su da ganyen na kafaji dingam
1: ngala masamai na prescribe kawe
4: sai sai na rushe kan sharabu
0: oshe oshe masha Allah
4: ala ala ilmu za fa fa zo kur ala ilmu za fa
0: amin ya rab
1: amin
4: saman ala bara kuro bayan kada su dina kirme nan
1: na'am
4: au kima da andi suro man kare yi
1: dire
0: ya banazo
4: ta zo ya wala gana killula ta sai an galande
0: na'am
4: ndike kuma din kitu gidin soyayya da MP kura kura la gwata da kike farzai molidi sa da na kuma samnoi da yaro da girla zai mole zai ma
1: hadi
4: ta kuma da jana la kalti ya so ranga la sai na
1: hadi kladin sai na bayan sai na
0: hadi bayan dukkan kladin a washi ma da sha molid ta kulzina ba kurman lamar adin islam melan bikke so kama

0: kwa bara cha choronga maro litinin na zumu min sendiro na ari yum ne kilan tombu kuna nan karo zum ni non
1: nam
2: yo pangana akrama kala we hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun bi shay ay suwasa

0: tan bi wa
1: rowata ba
0: yo kirma luran hizi fira kurotun zarin gulara di
1: al sawai roza sawari kiyam musalla sallallahu alaihi wasallam kalam dan manazina ai
0: ai manazin
1: alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin gulzina
0: na'am yo kurman korofal
2: na
1: shirin da zuna akramakalla
0: dane skinna
1: bismillah
0: hangal numu
2: na'am loktu latu de lezna muhammad bani sale
0: a dane biya minti fal
2: loktu zate
0: kurma mashudu kwa barai de
2: na'am
0: na ibada ina
1: ade
0: ayilan garratu
1: shan zai rozana amma ibada bulzai shirin
0: ha na mashudu da ibada gi
1: a masjid da ibada amma zahiro ibada ga ibada gulzai
0: amma
1: zahiro ibada da gulin sarsha kunya
0: iskin kwa bara da mashirin zurzaye ti sidi sawanze sadi ngamaran da kande zaye kabesto sifika
1: so zaye ibada gulza zaye ti
0: ibada na ibada
1: na ibada amma zahiro ibada gulzai
0: dane do
1: ya kan min da dangalare wo
0: dane do wada ziktimi wada ziktimi shi kuwa bara na lan molid da sunan baiwa
1: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa raddun bi shima al-madabbiro
0: shi ya dawo ka daro da ya gayin
2: nam da lotu ne zana da suka nam akara kan lagana
0: da ji kunne a wannan lasta alaihim bi musaitin
2: nam
0: shi da la ikraha fi din
2: nam
0: ule turam ka kelan kan bi ba kam salijin ba ma bulan beid
2: bei na makaranta
0: kam salijin ba man bei har nan karo unduso molid kam hangan je sidina masjid
2: nam
0: wazina ma nafsu
2: nam
0: yanza wanza kam salijin ba alar ma ala isu nei ma nei su bei ma de
2: nam
0: shama andiya shama kliya karaye
2: nam
0: yawa yana yi wadi kulanin mazgnimi ni molid kuruni min sandi bana anan ya bana zunan me
2: nam
0: ande molid ngulanyan ande da idiyan
2: nam
0: anan da duk soro mu kwazu kan bi so mazuya
2: nam makramakalla nam shi da idari da jiran mu shawari ilan kasarata minti fallau ndi magafsu da yi awadoi wata shi soro klele molid yarin awawata
0: me awata da kyare jili gangaza ta so kama am kwa septum na fallin fortusar duk so qaida doi adinne lan bawo
2: nam
0: mana da asu tuna mare
2: nam
0: shi molid dugultiya
2: nam
0: zikri luran

0: dili show swar duan fandiye ruyen ba ande duli nan gado kuru na dili somnola dun ande asa na maranye mai yada ruyen ba sau zadin de tatsu sanja ruyen ba amkurai ande faizana amma dili shauri swado ishe dili zumaran mu isha sharuyen kuru gumna arisha tibin ruyen she sala zumaran mu isha sharuyen moton za isu sulinar samaruyen tsoro a shi mai ande kurnozin kurado ada bornoyen ada ta malinta dalin zudu zuma da gulzaya showe ishin zumaranmu gwamna ya gwamna rin zance zai su sari zai lejin da lokacin shiman aure taita za an da kurno zai ne kijin zufayen da kuru kuma ya lokuri mai ya duri ka ande so kama ande so har ma kuma har ma rubiya zuma kura alule za sari zai ci zai ganan zai ai toron za ka won za sandiro sadaksa isen la sandiro naira fiu fiu sadaksa la miya miya sadaksa hatta kuma duli son ma ko le kumur sa ma musamman na zuma kura da ngan za zana le zain le zai yar din din din la an so dan la yar wu so dan ba kumur sa ma kuma ron mashjidi dan kam zana na shaka mu ayar duk kuma adro le miya yim zuma le miya kumur sa suron kek duli dai ala baras ande ma ko zana dan loktu ka ande din tada son ma fato fato lan tada jili ju kama kuma ya da nguba
1: faraksin ga ya
0: faraksin ya dai tada zin
1: gala gala zaura karanta ta magana faraskram alan an dia gauru ta man dia mbiji kuru awado ne suro gargam da gultana mashi masjidi gultana ma alan bayana karanta no ta man dia mbiji kuru awala nan dro taktino da ji karanta kwai kawdo faraskam da goye konyandro nda fali adalenye karanya shedo.

0: ma samu yana ngoro adam kolo kolo waye nje su daga nyen ci dimba
1: ke la zo wadan sa to magana nda ga maru nye bulbul ala
0: ah ah to dan je ga kana be dan do man ah ta kini ni do ba awol ma ko diyo
1: gay
0: ah da buta mashi da har mashi rigar gambe fitna ah dan buladi alan kin she bari ngana da 1972 bulado yuske mashi da alan pro select yuske da im la tangana im larawa kadi ko lami zuma da dai fatima yin dalle zuma tani su pro select is alan zuma ramadan kadi ko
1: kai abiso inde shi ma da
0: ah
1: a wala pallata ambiya md shima da dar ma da direk kaska kama rotiya
0: a o kada ko faltinan de zaman du faltina de da ya wa su kaptuna ma de she ko faltin de ma
1: gai da
0: a da isu mashidi da kuma da alamar ma mashidi madina ya yi rayu walzuna
1: gai
2: zaman ne rawalla no dai
0: a zaman ne wanda wa buror kafi so a wala su da alama farkiya da nimshawan za aka yi dusuri hamsu da ya kuro aka yi rungu zan yi lokacin
1: gaidi
0: amma alabara su lokacin ne mashiri shi ya yi da ba ka takaita din
1: gai
0: sanu ya kuso ta mashiri la gadi nan ne ba lokacin biya tawin indiya ka yi rungu nan da ya yi shi shi ma sai din aka yi da wata ke bula da yaro da yoko yan gana da kwa waltin ku she gadi gana 1977 don bula har do iskin baro wallo
1: Sabun sa
0: ngai biya ya kan taw ya kayar da akin kan taw ya rada akin kan taw ndiya rada akin kaso dikin lokcin man aka yi don har kuro ka da sawur zai na da labutar wurtu uba amma san ma radio lan a fiso mana zai inda fanye ne wurtu har garce u bula lan da kuro kurum da kuro salat taw ba kurum zai inda maro da mashi kuma in ga taw shar garce ne man sariyan a kai do shar garza da zai kurumza kursuror ma kalti andi samazo kurumza kurma sariyan ku oson dirma sariyan
1: masha Allah
0: awaka da fa faltana fi sabilillahi roku kam buron nozana de isi sha surya shiru ma guljin bawo tarin madina la rakari ma guji
1: gaida ya
0: gaida
1: gaida amsa amen
0: da masjidi ala habtu
1: amen
0: kumande ala barno ma kumande shiron nelewa kerra kumande ala kauza barazu
1: Amin.
0: Ala komande suyan ga sanuwa suwa barazu komande ala komande sai yakun.
1: Gala zo maro. Ya masaro askin yana kasar ndoro lokun za gozo. Faras kam lorop to she. Allah tarze a wadun ngirin zai adar zina ma she kala maudu shima au masjidi kutina ma de. She andoro bayana haturo to magana andiya karantu ga da san masoya Aisha karin yaro. Foto kuma 83 gulama ga shi yango 72. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salaam wa rahmatullah. Kilewa.
1: Kilewa sa dede.
3: Anya bala gaga.
1: A dede.
3: Na kira nda ku foto.
1: Alhamdulillah, ngoy she na patanya kranjin. Du fande.
3: Kan kan. Hasan gonitija, mo mari ko sin.
1: Hasan gonitija ron go mari ko sin.
3: Na de.
1: Ngala andiya ga maru to ngana mudun de na bazan.
3: Na insha Allah ga na kran na kala mosjidi baran gen na.
1: A dede.
3: Ingala garo o koro dikara kana kala masjidi yanzu ro garam cillu labiya
1: na'am
3: garin gozo ka tiro so na da koro ka zanan garin gozo nan ko aire so na da ai nan nan zinda wa na da nan zinda wa ro koro fanyara kana
1: a da jire
3: koro program bien biro ne na da ya na da ke kai
1: na'am an da ga min wallo na da shi dai Allah sai ya an da karin mu
3: inshallah
1: amin ya rabbi amin Allah
3: ya samu koro da kullum da sala mar da wannan da hada ne sala ya nawo kan
1: sala jira gala ya gwayin ras kan yana tiya lokto ma gonum faras kam da botar kurwa da ma bayanan au koro ma ci koro gala zawar masha Allah ade shi koro da muhimmar
2: na
1: wani mare kaudodo Allah sai ya andiya kiran jin wannan ma fanjin
2: insha Allah.
1: Assalamu alaikum.
4: Amin wa alaikum assalam.
1: Da dokliya.
4: Kina so ya ne gaje.
1: Alhamdulillah duk fande da muna jin.
4: Na'am. Amin wa alaikum wa rahmatullahi.
1: Ngela ba ta magana mawdu'a da gamar.
4: Do kuma da mawas ko ko amma kana mai shi ne manantin ne ya fako.
1: A dai.
4: Mashiri cin labaran zaina na
1: ade
4: yo azar mashiri ade na daraja kuma zaman kure ka din sa garta bai za ku zana din amse kam garja ni ba sai bada na sanan da Allah sai no bara su efere ne ka shi shi mai nikin na

0: ala la rinde ne lan kuwa her kuwa suru ala amura ga urugo
1: amin ya rabbi
0: dai tamai ya bi dime ay tamai shi laira da shi ma hero an mara wala hero to haron la kaminan pula an laira da shi ma hero dinad kama trolu rane yang zuna na kada da ay dai ne laira da mayo ma na kada dio kama nim kam playo lerin ya riyo kraye krayo aw kwa mashi di qur'ala antri nar am prabor ne samma kin ya da samma balle sana ala ta ya ga wuri
1: amin ya
0: rabbi am ga kada da kama ndara o son zuma mawo da sada da gola yi la yi ri un zan samma so tedin samma ya ba won fa dimar ya koro yan ni ma kullum bu ma kull salam garni mi ba fa dinsa da ngami adam awu kutu hadisa isna ta kai irin ganga ya da ya kilewa ala am non bron awda serena lar da sanna samma kaman de ala ta ya ga wuri ala mu kwada sayro tare
1: amin
0: yarabu arna kadro da yinye dono radio ndara sunna awa ajiri kure kula sunu gono kuri adero di mare ala nya baranga ala to radio ada
1: amin yarabu amin yarabu
0: Allah ya ce da amura san masoro da yamma da yi ani kan da ala lar den da so duran da yi ala soro ya hayu ya kai mu yaji bina wa alaikum salamu alaikum
1: gala do ro badana yara sk nyana lokto magonum fraskam da bo tro kura de ma lokto magonum fraskam do ruptura ya gulen shi ngaina ya masjidi surogar gam gultana madin go kam lafal assalamu alaikum
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
2: ala ga jima do
1: ade inda ro kalam
2: ngala nya ko to amara ne ro uto uto gulena
1: ngala ngala ade nya ushe kare
2: ngala umar ha toro gam bore wa ta tara tara
1: se ngala
2: ro bokkam bo da gurdwa alhamdulillah san da rubai na zuwa amma sa ande suna na mashirin di wuta da nongo a shi do ne kuma sa dukkan ne yare filar don sa da suna na abrona mashi ba gare ma Muhammad a shi kuma na su sai dollar din da ne sa din ne
1: gare ma miela
2: gare ma miya wani ma Muhammad ne gare ma la fita a yau shi da ne da ne sa din ande suna na kuratin na tori yara ishe sa din na yau da odon da kuratin na tori ishe din kizora kisha wadone sam kuma zina hatta ko je sai zuci am ko alar biya munyan a don mun san za shi da isa da san a sai wunya dinna mai na haji har sai don Allah ka tsira sam sai ga da wunya don ga wuri qur'ani an gawon qur'ani ka wai karu ka jisa kurman fa ta mai tsire ni tsiya a kala ba bande a liman wuta maka kana da gaurara ka tsira kuma da su ci kiro ne sharif ke san gunya kala nan da an da duri da ala ne ya ba da san kan da san qur'ani ya kace ne kuma sai tsoro shari'a Allah an tuna na kadin da haje na wurce ga ma mutum furi bai ga ya furi qur'ani ana baran gure kuma da kalin zuban sir ba mai nare hafi ya duri to karan sai tun mai sai da baje ne an ya kawo den ga ka ya kale ce nan karo shi tsoro shi kan kuma ka ala bara sa dubu ko sai bayan sannan tsoro ka kan din ado ne kan da ma Allah ya zo kuma ko ko da nan ma Umar har ya zo da to wanda har ka wata ma shi awo da wanda har suno kan mar ne sai an da ko na sai roba la ji ti gungun ganiya ko ngana fa ni a tere isu ne zuwa ko na fa ni to na zama ya rinde su to baranzu su dire amma ku a kwaltuna a da ma wana a zuma ran kidira su jimba a wadi a tere tere am ko ande tere ma samu su tan kan galan ya ku su kure ya antura a wadan sa da a wadan sharra a wadan tam tam da ne ba burne to wanda kire da adi ma ya kan ya ku da kan da sai burne da ne ne lewa da fen Naam.
3: Ko ben fara ko manam.
1: Ngorongo zo wolum.
3: Ale.
1: Ndu soole.
3: Ale murgana.
1: Mal murgana ngorongo zo.
3: Ale.
1: Ngela mal mor krenya moru wala.
3: Modu kura bani.
1: Ngei.
3: Fara mala ta.
1: Ande anyo askanya ka.
3: Aso bidian fasa labe na ru su. Na 74. Putu bari su garai go tani. Mazi ki tawro. Kata fuji ada di mana jalan tinggal. Nampak macam apa tu? Ya, mana? Kau mandi apa? Kau jadi tu.

0: gila sauro harami kurentu ne so tuma imbe ne tam tam done fule adiya gonwaro prescribed kele krunuin kilometer fiskun uskunu da uwa adin darasan krunuin kilometer fiskun uskunu da uwa radio jami foli sade kakalokto adin ne jiro diolwa mana da kanye kwan botun da so da gotu badin yanta nasbaro kila hawara done biskiya baktina done ne jiro itagat kaina allan biske done la liga la respene la tumangana biki anga la gwazina maade shima ndifara karapka done Real Madrid kakuru ade ma Malaga Real Madrid ke diwa falmabaro Malaga da dekele no ade ma karapka done Manchester United sheka nasar sondona uwa indiaro kila karapka done Ipswich Town ade ma karapka Chelsea sheka nasar sondona jaka diwaro kila karapka done Brighton tumangana ngo botu brosele kigana assalamu alaikum
1: salamu wa alaikum salaam wa rahmatullahi
0: ilo asle ndu manajin da ndia boni min
1: bana tawakkal ngoro la misalai
0: nam bana tawakkal tu ngoro la misalai ta mangana hawara biskiya baktina ka dambe bana nyana
1: akai akai kamma hawara bana
0: nam
1: ya ful holla da kana ya ya ni ya manaya kala biskiya ni manaya
0: nam biskiya no Barcelona ya
1: ah ah kan ya yi Barcelona ne kuma lokacin ne nan ya
0: ah dai ni kam
1: mana kongo atenje ni meuria sai da mana ya kama atenje ni uwa
0: sai ah arbari ya magura galabiya kuma mana bike ba jike kalam mana ne min galabi solo ai nyakur no zubi kedin
1: ba bike ma wasu na mu kwa bike ne gana masara da kwa kalam ba sai mana ne area
0: nam ai ai kuma ka zido
1: kila kila mu kalam sarana tin tin zabe ni bolbo
0: sai ndudi
1: ba sai
0: okay le mbappe klala
1: yo ah ayo o klala ni kam piru nya jiro am inda amanyima o mbuni no yem sama bana ni
0: yo ni kuma kurumi bike ngala jina do ama mbappe de klala zira na bike de bakcin
1: klala zira na klala zira na
0: nda mana nda yo nda mana Vinicius am sai alama Vinicius kuma bold klala bakcin de ro mana zende
1: kuma bold ne gerei awro irregular sina
0: ni
1: mbaki amma kiro timbaliya amma shi mai sarana zai amma duk luwar ragula yo yo amma mbaki rika kare indiya kuma ke gana
0: ngalandale mana mana tubagana a wuri ne sura bika ilan amsu yi mara zane beji shi tare sun na sha kuma duri faltelan lokto ne modulo de change ro chizinalan amsu kambo za so timanzalan kama binga sutulin kama binga do kolzi Federico Valverde tulonzire amsu yi alama telte dero mara zane din yayi rayin kula shadi
1: ake na wurin maka kama kin ga duk kulya ra ko ro kin malmane ki ran mari gana na kisire gana na sunan ar mari ah ro kama kin mari gana na sa wonde wazan a kulya gana kan ta wazan a sa tin na
0: na'am
1: kada ne ro gana na ta sun mai kuma tijo
0: tarairo
1: to ido a ro yemi nan jiwa
0: yan dio mande
1: yinki yinki so mi an so a wala so rai ma nya
0: na'am yo kurumi shiro lokacin tun na mangala
1: yawa dai kura kullu gun yana ne
0: mmm
1: ko ta sar Real Madrid ke an ba su mai mana ne ya sai karin da wanda ya tero cikin ko kullu da tunje ne ya wuri sai da rika sai karakon sai da aru na da sai mana ne
0: yo ada kauri mo
1: gila
0: gila ni na skrin na ta bayan biyi bayan musan ma su makaro in karin tunaro gobe tuma ga dai gana
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jintan an da boni min
2: a tare da ta abon coaching da Usman Sher kuma na kwanta ga wajen gaba ta Real Madrid ce
0: gila abon coach usha ke sharo prescribed da ke lero
2: yawa Umar Mahmud
0: da mir badri min go biske Madrid bika Malaga diwa fa mabar da ke lero Madrid kala table ne
2: alhamdulillah bi kana shafiri na liga Serie A Premier League sa mai la liga ku tana sama baktina
0: na'am
2: zauro Manchester United to karu kiji play kana a wuce mato yi wazu do amma na la falte ga na kuma kala shirin da daga nan leriya tulula rayana
0: na'am
2: onde heri mu ga Paul Galea zu do ganan mana aido na shi ma biyar bin kalakta ai kawai na Paul Galea au gari da kalakta na da Paul sanare kalakta ai ro biyale da bolle e gola da na shi ma chotor krat ma krada
0: na'am jireim
2: heri mu ga na uzuna wanda bolle zuna da
0: azuguna ari ari sura wazan be ta bangana
2: na tu Paul Galea ngai nga ofisama mace sai son gai so de choro
0: gain
2: amma wata kalar mana zane ne kala Paul din ga mana rabarin kalarsa da mai national kota kata zoti
0: na'am to bangana wani a suro kata Paul ne burin no si ka FA don ne kuma Premier League Kitros Kinaland suro to bangana mau indi au yak ko zanan gawe la

0: rum nka wulan siro sanyam de dem
1: a kana sarin zade le ngo misal ndulim dia yaka na krai lar le za awla jiri kapkata banzan sonda ya ni sana de dimin de su kusrorin ka lenum garem sa gonim lo gonim muradim loktre isinga sonda na da dimin arma arma wanda kana sarin de ndulim awamla yumin omom la ba kayum condem yang cium pandi yang muka merenam tulum merada madimi. Arma daya sanandere kena serang tu.
0: Kila masya Allah ya ya landam taji. Aikulim in kesana anda so cuci berimin dia so doin kermaru. Sandi esanya so kendo sembah masuk. Allo ni aibu tu rodimin sandi.
1: Tap sana kendo baru montman monjemba. So awar mukom kamar ayngro waja kam chinga kan me baton me patkata rolls ashir kala me zan nimi kam re nam nuwa ye zan nimi shi arde suk nyro sana banam ne guni ma bi amon jin awam gana gana fatulan ku kama aliyam madara lasen an mana kan tun gana lasen shi kama krimi le we kama sronzin da kana le zawa me dutimin nin lorusa sa ku ko da sanna ma ku kan taun diya karna sa kala ko na za wala choro to sai awala sana za wa jinin dure kok sai nay ngai liulan sorotin diya dinkin za la ay sani briji ma enjim amuse lari min kankara me lari min amma wande mu ko dunura fim nam nimi mu ko dunura fim kon gar min gullimya sai ay karon kanga yin kara kaje naptiya panuwa ya suka da ande kama ri kokolin aure lejin guro yuso aure lejin rozu na lan dila kanima tinda jin na lan kama krimi riya tin larimin na lan gai awo gadi aliyon madarala awo kolam kolam medimi ya tin guro sai ne kasule tin sai gare gare suka aure nan guro da ma din lejin na kajin zafani ma da shirrum gone sana ne unde muko do norofim kam kama nan ne
0: masha Allah
1: ada aure sai rogun ne
0: masha Allah masha Allah kina sai ngla soro ya lanam harmi kuntun deso ko she albay nostinao kurtu mai biji kalkalok to adien nanti kurnon sa konwa kuro adema dak shana nti sodo yin karmaro sanya kando zemba maso da chitibiri min deso da fero andeso kalkalok to adien sandi kwa mi son sanya swa kotibali zai sandi chiza awado yin kshana ade gusna allan sandi gangata ciza sanya sa kando tubajiza sanya ade sambi soro logiya aw songa uto soma ba da jikrin tun de so kalkalok to adien first come de tamtama first come doing ya kshana kalkalok to adien krina karo kro to my biji nanti tam tamza gonyu na karo da jikrin tu dabcin jwa ya sawya alenye to sulok to kanalan isha zawal la frumi nandi rupto ayairo first cup adi nandi akunu to ya clan nandi andiro kunnon to swa gumgo win daji karantu kawo zawal la frumi duro go flendi tam tam ada karno

0: Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami karantu ndi. Uso andi ya karantaru. Kama mayi andi ya rupsina suru fraskam di tam tama fraskam doni nyari ya timiai. Karantu adata ide ma wason nandiru fraskam doni nyari ya timiai. Adi itagatina kara daraswan yala gidi latu Nigeria ilan. Kur adi ma tana suku suta andi martawa. Martawa suru fraskam shima adi yala riptana bayana sadina kashuru. Nasha awadu ni kanyara mida hapta ilan. Ngila, masha Allah, harami karantu ndi kuduro kusota nyi martawa fraskam shumada itaga sende sandima ba Muhammad Mustafa adima sawa nchidai Suleiman Mustafa Malumbe. So ndi ripti na suru fraskam di kuya allo. Ngila, masha Allah, uso kishoro.
1: Yawa, lale wishi.
0: Mustafa Malumbe, tuma ngana tamtam za wangoli minu fraskam di nyari ati mea adu.
1: Tuma imbe.
0: Ngila, masha Allah.
1: Kwa uro rakana lindahol.
0: Ngila, zoro. Kuru, tuma ngana na sendi tsubulimi amma me a kurnotain titin zaro ben kada andro itagat kai
1: sawar kuma ra woni me am kada tsubulin mulan titimi wal makala zan baso me kuriya titimi kada kala ronina
0: ngilla masha Allah ba mamet
1: na'am
0: na kaudo na sha musa malim me duro konyen no tsumangana shi andro lotar zuru bayin na sidin ai zero gom isma andro
2: zela ambe zoro kala tarwaso ngutu so kishutu so bia watu so ya awa angu gozina lejin suru suru kringa kwe na wadu wa jinma kilan titimi
0: sama
2: suru din awa
0: ngila masha Allah tumangina sandiki runtunde so ya tamtamza goza ino kuru ade ma kaudo gutimindro suru lan dirasu kada mbeji
2: inshallah
0: andi abana jin nashadu ni kininga andi so ita gatelan
2: ngila
0: nyakrinyan
2: daji titimi o
0: kude
2: kamula mbeji fioro kaanze mbi kuru fioro cheminze baadhi shiro kwa lzina mbeji kamushimari kamuanzi ndido kamushimari kadie shazazi chojo dae kwa shi fioro do shanjo kuno tinma liye yanzili cheminze liye garuzuzi fizi usha chojo dae fioro do banga njiji fioro do ngini zina lan ya chinta liye kumbuye shiro chuzu imba kuru nginu do chida fatu ya didikishi masirin
0: kuru
2: kumbuwa ridezu susa awaja shuro chimbaro shafiron za zebia lezungu sukuna so shishiku zuri
0: wea waka njune
2: taida zidi dai tada mbeji tada shumari karajili li itaero karaturo lezu karazu bila maskiso lankara karazu
0: kedo
2: lezu da li ita kurara walzu kedo
0: kedo
2: ya shi fioro doni kama njot kuna tilma daa sarana
0: wai
2: dai drizi isu fioro ngenge mbeji zoro timaji imburo nchara akana rukin ba sha lela na fanza an zabkata sulimba yanzu ba zana yanzu cinta da shakol du sulimba da barazi su fioro da sondu toru ngole ngeli ita kurara walnge iskana nzira nyalor sai ba ya cinta ya fanji kwa da ngiktu da kishirtu da da waltutra
0: kala wazi
2: da isro adelan zu yanzu do shiro gozu suna so shiro chaina kedo ya cinta da chimu aw zaye so shiro suna kulum so aw laso da duk sumo fioron zuro chaina
0: gule
2: shibi aduno man fioro ka an dirsara wande fioro shima at kamzi ada yoro fioro ada anjet kuno jindo kuru fioro maye fioro shima da yanzu cinta da ku kula bara mu sunu tana lezan ji tafsana shi ne fioro maye cura kai fioro sha zoro num koiro rakana shi za fatoro bozu magai mai ridro chado za fioro da isu fanzalan ya sawar rakana su
0: kuru
2: fioro maye da za isu fioro da sawar cira ba kwa lita kura bulaye sha sarai
0: fioro mai fioro mai mayawa linta gullum
2: zoro mayawa ya sa mai fioro mai yae nimsawara kiltai lita kura bulaye kamuro nyatro sarai sai so shi fioro mai risha shiro ningi rupturo nanzuro fioro shi sawan zidiro isha sawar fuska din kinzin ya zoro
0: shi yanzu ana falfata
2: da indan ya da alle inda kuwadin mai riro ka wanda ya karo da ya wala shagozu mai roliono fero lezu mai rin ka undiya ka karaya mai ridin kan bu falata falata zin ngoy kuru nalan ay injot kuno mara noti nepcha takcin junotin hangan zu cijin da fero mai de sha choro nya ay nimni mia son awala si nimin soro kaziyen karam mai dona ya in cinta ar zoro wan jot kuno jin
0: fero ge yinge
2: arma awdoni tangya karon yu kutu jin dona ha nge ma butu da ne mai ragulle
0: kuru
2: sha bozu gusa zo da fula nyanjot kuno zi ni sawa in zamdo ne nyanjot kuno zende ayan mo injin sai sosro kazin karamdu firde le zuba an zuro guljo ba an zide ndale no yanzu cinta du bono is
0: ngilla masha Allah ba Muhammad kruntin de so isan de rokondelan tamtam done fraskam nyari atimi ay da gozen no kuro ade mata na so titimi tamtam malinta andro gutumin na karam da jilinye flende ganga kurai ada kirnya isha ay ya drogul zen na sha done sumon zagr Thailand futu done shi fero ka hanzu gi drone jet kuna flejin nen lenye flede ne ganga kurai ada kirnya isha fraskam shimada sana kan intimero goye konyan

0: Também bem.
1: Mashallah harami kun tunde ti mangana kana la tu sinye ishina ro naptunda ya sayo sana darda jiremme shawari ya hati inkla ti mishima di lan silewa ti mangana tamtam done ti mishima di ya gon makuru ade masuro lan daras kada ambeji na sha awado ne kanin gaiwa jinnin ai darasuro gon
2: kamare alai shuru awo cina re ras kambe da cimba
1: sai suro kla jire lan dai
2: kam jire zare
1: jire mar wallo no ma suro kanin gai lan kaman dai
2: nya
1: bana jin
2: saboda alai
1: kala masha Allah da ji kaman zai ci mai do walti ke ba Muhammad
3: na'am
1: an ya kurno zu ci mi shi ma da jutum
3: kanin ga ne kuma ya lejin duro won gamiya an da adam gana so kan bo so namnum sin ni mi hasu da tarwa karon din be kaman za herso ndu hu zina ya rusai ma
1: Huzana
3: masara na.
1: Kurunduso kamande letiram kinanganze kamande shakzala suna. Nishad mati mba Mustafa notuba la arabi amsur angrizay. Suro kinanga ilan kinjo so kamande letiram kinanganze ilan sha arabi.
3: Kilara chinguzu.
1: Yo.
3: Kama arabi azamandu unmea wei kalayna maya lejin. Yo adi awdoni kam sodro asu zembadi.
1: Wee kuri indibia kam karungu mea tiherduso ndia herdi maya lejin na.
3: Tada amienkali tada kama amienkali. Kam gono ro wolo no ma anyi tulo nyuro faida zin ya tada mo faida jin
1: hade da isa yi adrizi sun ya lejin herde ni shi ba ma mishi tarwa so asur sati kure man bejuwai suro
3: karun ye son bi biya kamla ya kozo kurwan mayen ayye alad masidin ram mayen ayye alad masidin burwo mgi burwo awro nyura lay kadar zona da shima da ar mu amso da asu zain ba nduso burwo zin hangal zin tunotin do isu shurote da da kwa alaga nasu shin amma burodin alai su diya rugul jimba a wasu dindin lamar do ala da ya sikin ba biya shi hikiman za basiran za a wasu ma da mun jin nagojin mun tudiye kun fa ikun lan mun jin
1: ngala masha Allah ngala masha Allah ba Muhammad
2: are
1: na sha mu walti ke Suleiman da jiran mu Aisha Ruhamin na sha

0: Alhamdulillah de. Masha Allah, ndufan de.
1: Eh, Fatima Mustafa Abubakar ngo kalire.
0: Ngela dauro ya Fatima, wuce kan shara balbal adro. An da fami na?
1: Hello?
0: Nya fa yan da ande.
1: A wi ko ruko re du a wuce kuma misal gwamnati a London. Ta ya wata san misal kuma na da ina duniya mai yinya. Misal miliyan uro wannan ma da ta ta cinye mashin da kwazo ina la'ai. Fara ma kore.
0: A ga yin nashi tartib da gwamnati ma adu shirin nisken da sha ngai am ga ira gade ta man don nyo cin ma da yayi sai tu da sirin yar wajin qur'a wado ni shi nyoro a waraso ga nazai ma da yayi a wala don ngai yaso a wajin bawo so kula an kuru shi gwamnati ma ta motuma ta motuma waja ne ro wato yayin biji shi
1: o ar ka an dare ki dan
0: gai
1: da ala bana suru mashin ur kuma da ai ma kuke ai ma fanzo da kuma da yake barabare shi to Allah sai so kan lafi sai
0: Allah da isa sa gulen da ai kuro ala barazu galafonaro niras kun yana ya Fatima Mustafa Abubakar lokta magonin faskam da botro ngo kamlan da bozna do di won da zakata karantu an da bonu walja di won da forum gataro walzu so da kam don an da bozna bada wane ro notu muhim moldana faraskam shawalan kala aw faraskam do bolbol citibuni alan kala shi kasadoni aw sanya doni keke do shi ya kama keke na pepe ade fotodoni kninga doni citibuni yangal wozu akura de ma fotodoni sande na shadoni mashola sorin na shado keke aw tatib doni doni alan
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da do kliya
2: kliya
0: zale alhamdulillah dan dufan den dumana jin pandina haya jolum da ba kam zo wata nan yayi waltine musko pandemia da bone go kur kam gade ai assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba lai ga ji wai do
0: are inda do kliya
3: kliya sule
0: alhamdulillah de
3: gila gore tarero abba bakar yare ma ngure shi janni mana je
0: gila zo abba bakar yare ma ta magana mawdu ne ra kar numar
3: a mawdu kirin na da ji ta ne tsaro tarero an zo babur shi aka
2: ya furfar ja karma ta inde da kinda wari ya kana da ya sa larbine ne wa ko jin bare da ji nan yusur ha babunum da mabirin sar da sama babun da ya kan da san nan kana sab kinda sa inde na mai sa kai ba san diya kinda sa ne ni surorin da ma ni mana a wannan nan mun we a ajire mu ko da aci son nan ku turo nan da karma babur ci a ta dunya ne zauro sura ta jira karaya nan sunan lon ne har wara suwa ga ya da ya ma san ya da lade ka ula ta yi nan da Allah kin dawo ya mai kuna da tulunya ne duk inda sai ya tsaka da fanni har sai awai ku tun zirona wuri kirma kuna ne ma sabbi dike kuna ne ma san ge tadda ga duke Allah da ma kuna lardu kuna kando ai kuna barazan ma rada duke le ne ne ya atin ya ala barazu gulli ya kuma ne yiro barazu ne da gairu gulli ne sai kamre tadi kala nan ya ma ta gala gala da ngana ba mana amfani na ala barazu da yayin ba ne ne dan kuna ala da kirma da tsaura ba burki ya tsirta ma da tsaro ka ziyan ta kirma na zan ba ga ya
0: ya la tare kamande ala da ya ausa da kamande barare amin ya rabbi gala abba bukari kura da maloktun zago zu faraskam da botro shi ya ndro ba bayan za haturo da jison harami kan tuso kawdo ne faraskam au balwal shi ma ada goye kunya ndro ndale nyi ngo fulela doni kala injini andi awu ma ada krinyesha faraskam da go mkodro

0: kila zoro krantu fledoni auta boy mi mara krangay suro balbal do chite budime kwe faras kam ada trero tagati ma alan krantu kama wone ma radio moskom wolona ma balbal shi ma alan awdoni moduro kudena zandi nyama de shi ma kala shi sanya doni babur chiya kaya ma de foto doni kananga chite budimu suida krebor rengal wazuna kurade ma nasha doni babur shi ma ada hari awbi tertib doni shuro lon gudema re samuya sandia soro samuna lamara la fala india doni dikate sandi amdo sandro sanama da lezna ishinda kurade ma lama doni shi tertib dogul tana ma da kliwa salen gon lete bai suron bai naga daga suna sama so soro fas kamshi ma aden zandeti nakara soro doni tertib gul tana ma kawo doni shi babur shi ma da tumoinen awa lamara doni shi damar shi ma da kudizna suron foto buru na kultina de na sha doni chande kona doni buru awulle gna tema shiro initial payment kultema na sha kona shimar ndaman bai wone mare kam doni furo kozna do salamti en karama alama ta diro sokulan kona shimar nera du yer india sidin yer ya kayatri hatta la nera du yer o ya sidin gile ade she suro lamar shimar gana yero sandia zikna ya kurade ma sandia kurjina kara da jikuru tertib doni shi indime shi lamar doni tertib gultina ma da na sha doni rota kurade ma ardita ya alan awala doni suro tertib de sandinalan iko bare shi ay gana ya sandia daraja lamar shi malo temya sandia zikine kurade ma sandia kamanda swa zawa gurota ina kashuro kurade ma shi lamar doni a tertib shi ma da rotana waljaye ndo so nasha dan shi tartibu tana mada nozo qur'ani makalanta da beji tana so nasha shi kam doni sandiro babur da tana da sandiro ka sa babur shi mada samuna da nasha da awro wata mada kratu hatta sande klanta en samma so api api za so klanta tan rawalja adero mashol da to dimba amma so ne lamara shi mada shi suro awadon mashol sandiya kurdina en beji kurkwaye adbas da maro na sha doni shi hal doni shi kam doni shi kinya kuma ma alama shi kam da fu maro ko sandiro babur shi mara samo cin ne tadiro tana so na sha doni sandiro kuna doni shi adudu ba laso sandiya na zan barato so kurade ma sandiro shartala kam da andir maro una la arudun gayye gnanu ya jibol shi maro nanjiro fule yamba ari shi ga na yaro sandiya kada izina ya kurade ma sandiya kurade na imbeji kuruda i kwaya na sharo ni shi chiti buri min de doni babur shi mara somo inden to na so na sha la mar kutina mar so ku boro yo do kan dana rolja na sharo sandiye surwaiza kurata shi lamar shi mara sandiye kutro sadu wone mare shi wada kutina mara farlakti ai shi suro awaro ni sandiya kurade na imbeji daji kuru ngawo awad tinnalan dajbi kalafuna afi wajin tana so na sha don sandiya kuma za su da dai allan shi lamar shi mar kutujin ne hatta shi nangam doni babur kutuna ma da gantoro isina yay dai lamar shi mar da lamar ra kuma tana ma da awa shi mar da farjin rinto ta jinda wande suro faras kuma shi ma awa balbal shi mar da otulayen gona le ne wadi da diyor wa ma da chai da wulke farmiya da nan dai kala kaziya mashallah don sandiya kurizina ma tana so na sha kawo doni shi lamar ada katro tikin makom yana malan danya abiyandro hamin go kamda assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade na kulewa
1: ala ga jama da umar abin gura ga bore ma wati
0: ngala zauro nya karinya
1: ngala suro bai na nan jima yan awala suro bai na nan fa ngana ndi shi kuma shi na ta da gidinwa cikin maruma dan duka zai to andin awara sa
0: nda so maru
1: shi kuma don donan ga jiri sariya kala jirgin ne din ya shi a jiro don ne kuma kuma don ne shi jiro kuma na fara na grand tour na re sai gana la kam don ne shi gana kam kuraro shi da la au ka kuma la gana au da gana ro wajja don ne shi kuma duro ne ro sai
0: yo sai fu ma gultina ma har falmina jiri kuma fu ma gulma ma har sai mun sama marun be ko katan be na doni ka onyo spuro ko da samendo na mi nera du yer ndiya samuin au yer ya kai hatta yer uma am la sun samuin ka usero diwol jama'a am be shimza musamman ra kai ron na tsana armachiran tsayan zombie
1: ya kama futu boyen de ma am sai ma adama tiran da wato kama duyar ne sai a kasar ginani na fero a da je tun lokacin
0: arin da man ba ni ro zawal sanna sai ro yim
1: a ya are zora ta ziya na hadde
0: da ku rusai ma naftu granto yan kasaro
1: are da je kan fato a haya sai din dal ma sai sura a ularina suno ya sadai koro ko a wada sai din jiri a da yanda kara are da kuna ayya ma bai da are ya a share ma da zora kidin gairo wallo na ma shi walla amma da ya kan mumla jire ya kaza sunan da ma kan la ko nan zu falba maro a makin da sa london road din ya alama a duyar da ya ce ya rufe wannan makin da yadin suron awala ga na suro sana uye ne sana falbiya ne ya sana biyo gafto da Allah biya ne min bi non go bi ma awdo ne ya duyar ya tije wato tulum duyar ne ta tulum ya da ce man fara wanda sai an zaura sai ro kaziya
0: har ma kuma awdo sai aka ro kaziya kaziya ne ma tamma kum ne kuma suron
1: har ma da kida ta ziya da suro ulan falbiya ne na da ya kai da jeuri da na fon kala bona da ta ban ne a suro ulan bibiya ne ya kai da ta ban ne a mu latulum gana ne ya amma da ga a wasu luma ma are kam shi ko ma dole da sun lagu ne waje are ka ziya har ma ta kuma na salati dana la koro sannan na ka gannati ayye shi nan na sunare shi gannati da kamaro sana ya kala ni jizu shi ja fa litro biya ne mai kamaro ma ta marina samzuna are naira duya kusa ya tsanya ruwan sawaja biya zan kuma har ma salaja sai ran jira kullun sai ta bayan shiro koron zure jawo yi mai dai shi gannati da miski ai zoro tsaron ne sai shi sa ta gudun jira tsuna ai
0: gai ngala
1: ngala ada
0: ada jira tsanya ta
1: ya la na madan waran da su da
0: kan jira waran da amin ya rabbi ngala umar habib kasa da maskin yana ta naso plus kam do chai dai waltum rubtum andaro kauli ma haturo ta naso na sha don gultura mala go kam gadi ai assalamu alaikum salam da dok lewa
1: da dok lewa alaikum
0: alhamdulillah din dufan da mana jin
1: honorable
0: lagulo
1: babun
0: titialan gaya andia panmina ayya babun titia ta mana gulum sanai di walam na ba kam zulatna wata ne musko fande mi abu ne gokur kam gode assalamu alaikum
1: yo kote kama umara biye kuzana ije awodo zoro kaziya de awa tsinke katendan nan kanje mari ba re su kubiya kama hutu gulowa ije yo ke sulo kam mukon zin du yeri yeri akaso mode na de yeri yeri akaso de suro ayen kararo
0: hado
1: kan juna non ba yi
0: kurungai na ci burorin tartibin borin amkada ngailin mi a fi magan ya tumo yo da reno ai su tartib shi maru fondo kutu ar wolo ne ala amla surun dai kalanda shitiza lamar shi maru kuma kafija
1: a yo arin adan nan zalim ya amma jinan nan ba an kamar da su bana majin din a shiro ho ko ni ne a shan ya bana
0: ngai da
1: nan zin da ma da zo a london majin
0: tire da
1: duwal a wanzu kan buwai a majin da yadda wano
0: gai ruwan la citi budi la leda la yanda so a washi ma da fondo yan karo a wanzu la ganan zala ya sadadu sai rosar leda a washi ma da salin la kasa da mana zan bemar sai yayi kilza kilza kaman za wazin ai su sama sun beji
1: yo are ka ni a duk so a duk gai mu ya a wai na wanda a wala da kuma mun da ya kullu ne mu a mu komai gwanin kan gari da dan yi sun amne kanji ma di ka jende biyo mana
0: gala arboto monye gala
1: asha
0: gala ba isa musa doni ngoro goni tamgare loktuma gonum karan

0: kila zauro karantu tamangana fule doni Ethiopia ma daga na haruna dia korno zanar tamandia beji taji karantu first come doni balbal chita puyo ku ala photo borona kultana di shi kaziya doni shi lama doni tartib doni shi kekedo au babado shi yakamar chita buri miwa kunjoima ade gana ero sandia kuridana kurade ma nasha line sandi lamar shi malan sande kanzao bijir waljaye kurade ma am tartib gultana malan gana ero sandi a masho la so ne clan beji taji kuru kawdoni diol wa mana da permendo kurande akoluya nda wone ma ran nyiye waltum chai de anda bon ma kurande da daptro tanaso kala shi nda shi chitibuni gultana made tartib doni shi a kona shi ma da adutuye ma lonne ma da shi wone mare a wa dalila suku farla kono wolono ma kawdoni shi a wardo gotna malo nazino wolono ma gele na shado shi kam do shuro china mar apishiro sa dyasand abi abi ndika tanda shi malan sa dyasand tano so kanga kun barina aw kolzina ba wone mare nda awala mbuye la sikate do karama susu imdoni gulzana ma da farlak to kono ma abita dyasand nda andia boni ma kala korwa de nyai andro jawa ma haturo diol wa mana de shi ma sifur usku pal diolar pal usku pal dio araska sifur awi sifur lar sifur pal u dio indi sifur lar araska dio 081 4918 1460 go kabla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: are nda kleo
1: ya kleo alare
0: alhamdulillah do fandi ando manajin
1: wannan gwai bulin kute
0: dugulum
1: wannan gwai bulin kute
0: fatina
1: wai malin gwai bulin kute
0: na'am
1: a tsawon ayyuwa shi don zamu kula marma angila zin ya ja koi zaman ne suna kuma gozai no gai ma
0: a kamar kala angilan za angilan zin ya kuma tidin da apitir gai di yayi kliya salen indikati am jamin diya din kijiran tuno to kalan manai
1: sai
0: a cewa yau da kwanan lokacin zuwa don kwanan da yau da kwanan da wani mare a kawo na shado homes so foto da shi sharan da na so da shi do ngayi da kamaru mamala shi mara tirin alan 14 kijilan tunotin arshi ma wani fara skanin zan da jama'a do
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: wa alaikum da daro kilewa
0: da daro kilewa de
2: kilewa
0: sai alhamdulillah da dufan da yanda mana jin
2: umur muhammad nguro a wani manajin a nguro formula
0: ngela nguro magana anje stuba ni maenda
2: aro ari
0: asalin bono no ngaide a
2: ari ala bona sodo
0: amin rabbi
2: wallahi kringa kan wani jin bale mu da zoro lamar zakata da ari ala bona sodo
0: ngaide ma dia
2: dik kamar a wani lamar lon ne kamar ni lan ma duyar usko do gina to kamar gote
0: yawa ne kamar kom ni na duyar ji so ya kusun guja har usor lejin yanda
2: martawa duyar usko
0: ganan you are ndan ga yana kuma shi naftu ganano yana kara rasuron kuna ejen ne be kawo kuna granto yin be yin kara
2: a wari karan kan yero kunya furo kunya mu kanan be granto a cikin waye ne amma kuro dai kuna shi mare sururo somgata
0: yo komgata wone mare ro
2: a kuro a sururo somgata kurna lai da kuma rumin wala kanan zaman lutto har kamzu kono wala na talar kamzu kono wala na ma tara zo sin kawaro
0: yo hatta lokto ne gnatana ambeji masamano kama ku salar ku bane kudim ne walja ai dibina salar bane man kudim
2: ah kudim ro na ma taram zo sin
0: yo ade tatib buroi fer normal na ferra de la rabi adare la
2: ah o azana de kringa kama de kuru kanna de angal gina zo waja yene kringa de kama lezino leze kuru kam la lamar zan kwata kwata zo wuci ba
0: kungo misalo kama loku kama duyar su gnanu am gulma alan tartib doni awashi ma da garu da te ma sama so da no auci la ne ma tana aw rowata yar waldin mare yo kala pom de na la diri akai so lokto akai so dia wata so rowata so ruwa
2: a ruwata zambiyo da mai gida laran yoro shafcin a wanga yoro tana ma gremi na juwa da yayi kide mai amma lutta aka yi su waja mun son jiri kogo so kamaro
0: gidi
2: da sai ma so da kutumon tero turo le zaya
0: tira kuta
2: a da lutta shi ma da tira kuta da kuwa yoro gana shi a cikin kalado kawo ya kide u yayi kalado iramin iramin ya dina manajin mu kona da su mu galajin kurungawa ne kuruma shin da kisu bokaran ja a wore suro din kalu bale ro turin mare
0: gai
2: machine da isu taya bobarjin taya yanzu in rubaki mai ruma da kalalotin salam falkimbo
0: gai
2: da isu gara engineer sa ularo waje da Allah kam da girtuma mare isu gana tuloyin
0: ya
2: isu tuloyin da sha kamar machine mara da
0: an yi kuna
2: kudi mai kamar aha mun kuna kudi mai kamar kala kalan kudin mara ai suka a machine da gara a wala shin mu wajin ba a wure bure war rogana zana ma dubi ido wala ma ba shi na fun mu wajin mu gara sun lamu zuba shi
0: Allah ku tudan da
2: a ga na ku tudan kurungawa ne a ware kamare lege ishi ne yo kona machine da tsoro obazana Umar Habibi gulbe ne da machine mi lege aka wala gine machine mi lege da wuri kuma na washa saladin
0: yo ame ga la zo tsana sai ne
2: a buran mi lege da duyar araka duyar araka kin na yartu na sala yartu kin na mar wannan ga wala ya Allah amma kamar mi lege da wuri sha saladin
0: yo
2: da wuri kuma da yiro tu machine da tiya ni ko alin pesman aw pesman bare ni me kila gamnati ne ra doshi ulan da ni ai man bai yar
0: a ai man bi ya bai gi ya ari a waya mai ya ari
2: rimita
0: ari ma mai ya
2: a rimita shi ma da
0: biya nya bapo ya sakin
2: na'am
0: nya ya bapo sakin ne machine ganta mai
2: do you shi ma da ganin kwalin kwari san nan ma me so wala zo lenin fule nan ma za ka kada kamar ya kwada kwa
0: reshe
2: kurwa ya ne ran ya da ta da nime
0: ade shi en beji araji
2: a shi en be kur kamar kurawa zan nan machine na wa balu kuna ne da kisu tsauro dole tana da su ki machine da kuna da imagine mana kuna da ngu
0: ya
2: machine na kamar million da wala jose ya nan million plus 2 year india so Allah na machine ka nan
0: aka yado
2: a washe ma da gana Allah na machine ka nan je ina ba a duno da nan
0: yon kuma ga ina cha tartib don buru salake kuma na fam cika te din aw buru din can ga din go machine million diwa sai london na fam da din sai minara million tulu sai gana min nera misalo nera du pindi pindi aw warasew aw awala saman ga kai gudda ne da wunuwa na don shi pombe na awala ga lan ya su luin be ma na shi ma da ya sayaro aw ma bo ganan danuwa
2: e bare mai du awai tara tala ya muko min kunna ba kan ga yi dole mu mira da ita kwali rai burin ya Allah ya bana ja da ita mu wake na wulana
0: dai
2: dole rai mira da mu min na min bo awulana la yin ma lenu filin wala duwa
0: nan
2: ku zuna ma mai lezin ma zu duyar india kai la ma zai ro kam ne na su mana ya shero wa du gozina su a da shi laro kalando yi kuwa su awu mu wajin man nan waje kai kalama ya kuma Allah ya bana jin man kai kala ya kinya da kurke kuma ne da kuro laran da bana Allah ya zo din
0: ala da
2: ala
0: ga ala
2: da kullu asu wala guru fasu jare kana digoza
0: wani
2: zauro ma shi maro fulu dun guro maza yi naske da ailan na itra na amma kan ga kama lijin ishin ma dai
0: miki
2: mai ka fulu su ta falkin ne ra duun yar kunna nan du ara profat sai rukin da kala da dufan ne ra yar ya kan awala na gwara fiya ne sai yaro mai gwara fiya ne sai yar cikani mai ne ra yar tulur da yar tulur da mani mai aro da yariwa mani kama ruwa ma shi lokan boso nan na rizaba kautin mujuwa so kuma mai kamande su so gwaran za a taba mandai rumi a gurin ya cattare ya zuwa shi ma rugo da lafam dai
0: gairo
2: a wanda gaitun da gana lafi da kinna da daja diri ta ja da dai mare
0: kinna
2: da raja wanda so duki da amma kuma mashin na kalale to in sar fom da nan guso kuma mashin na riza kinna da mai kinna da tsoro kisa baranda da kirza tsoro gwazana ya dai lamar Najeriya ala ndura
0: ala sasa dai
2: amma ba san jare kanadi goda wani aure sarina da wani cin mi wuzai alan dusoro kaske zai
0: jire gairma
2: alan dusoro
0: gela niras kanyana lokto magon wanda ya botoro kurandiro ala baras kuro kauli ya haturo tana so kala maudu ne dogonye shi na maden niras kanyana kasa domo gokuru kam gede
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndaru kliya
3: wa kliya zalei
0: baraka ma
3: baraka
0: alhamdulillah den dufan den duma nazin
3: Alhamdulillah ya fara mara gore mu rubin da mare mana jin.
0: Ngilla ya fara mata ta magana maudun da ya daga mara ne.
3: Moru ga kana na gidi min da ya tsamba dil ka ran da na lai gari go.
0: Yawa.
3: Ah an dai ya lai wuyen dai do mudu ka ken lon ne biya. Gai mu kontrol sa kana. Mu kontrol sa kana da igir kai dawo.
0: Gai. Farskam da botoro kura de mandoro nyai suro farskam shima den kaulim ma haturo ngokur kam gede ay assalamu alaikum
4: alaikum salam wa rahmatullah
0: nda do kleo ade de nda kleo alhamdulillah de kana chuntuno nya panya ndu pande pokar mod kolo ngroye
4: simaria
0: gulum ngela andi a proskan wala ngamar to ngana bukar modu
4: ba kar ya ko mo rodo fangai
0: ayya yi atiri fudin ra wai panimia gamin
4: duda ngela da chet maro ngela
0: da a proskan bon ma de proskan doni bulbul titi bulme kur modu za sunna dan dijin kala sanya doni babur shi aka ad gana iro kananga doni titi bulme meda ngalo zona da ji sonya isro 30 pala doni shi babur shi ma da ganto in beji 30 doni shi hari albi lon gultima de alan ganairo awadoni shi tartib shi mara kurizina ad suro shi maran ganairo lamara doni masha Allah kadiya le dana shi ma biji indikate kuma za ku ruwa de ma shi kam gurtuma da yin wa alaikum salam
5: bane abanda abdu
0: kula kilewa sai dai
5: gala zainam guro da mawa tin ba kar kar ya kurinki
0: ngay ngala ngoro dena fuse kan sharo pras kam da gamar to mangana
5: kana alhamdulillah amne samma modu tangena ya alhamdulillah.

0: modu bani shake to ngana modu wara gamar modu
1: a gana ga kuna
0: in kalanda
1: kuna au mai suna saki da mu sai da kuna san je kalanda
0: ai gulum
1: kula am do mai shi da mu sai da am sigiri ne da mu sai da kuna ya san je kalanda
0: gaida ma wen gaida ma ayya modu do bala ban shakke diwal ban yayi ba walta kam zale zina go kam gare walta magana assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba me do
0: are inda to kila
2: ya leve da ma ta da audio da show man din a hangal and the fashion ya riga na gurbin madala ya kana da gon sun do ga ya and the audio na kiri sai mai yi wallahi go ka jin da hanu kiki da hanu har da yi duk suna zuwa bane ne amma arna ka do na da yayya ka a rufe matiyo kana da gudu ya kirbiya ne ne ne kamna ne jayar yan to lati ke fasin ja banan kar a rufe na banan kar wallahi gojin je ma ce ba su malabi a shi da gudu a ga yake wallahi fuskan zuri ne a
0: rufe yo kuma bayan mar a wala wurin taksana da nan sai da machin wudu mai kan bosoro kama masa irin gura sarin so yana tinda inda ta wadu ma da
2: wallahi akai da majina da kuma an dukan mu da mangu so ne din awarin a da gayen da wuyan ya sai har kan da kaso la fallan da yanda yake su gayen nan da yin har ma rabiya hangal da gurturan mai ar manan kar hangal da gana gurra ko mashin arzawar kurti wallahi mashin ma fukan zikirzuna amma gullina da gaye shi aure suna ba ya fasin da lelan ba gullina da kamu mai ne ran nan shin min na yari ya kusa yari irin min da sandin ba an da gana ganganye da
0: mun adal da an da san ma da karo ngenga yawo ne ngira su yawanci ngela toro ni ras kanyana da na kan shiro kurare ma ndiro bayana haturo ni ras kanyana kasa da mu ngolo ku da ndiro musko afsin ne ngol kan lafal assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba alai ga
0: are inda ro kulewa
3: ya tare
0: alhamdulillah da ndufan da ndumana jin
3: ma
0: ndukulum
3: mata aunai
0: mata bla aunai ngaya
3: are are
0: ngala anda gamao bolbol allan
3: ga kana
0: na'am abi gulimi
3: ala aljo ketiyaz
0: amin ya rabbi amin
3: na'am lawsi aima
0: ah
3: ngala na itira ondara sene samaliwa
0: ngala buraro moyana nyuras kenyana mata do bla aunai kasa do mokur lokto magon anda botro kurade maliwa magum turo daji karanta gocha diwalde go kamfala da gonya assalamu alaikum
4: wa alaikum salam uso
0: lale ushe de
4: ah bula ma ta akawdi ma bula male kura ya tayar ma walti su
0: ngala babalan ayan da gonya misum
4: ah kan indinero awdo gulgara kana da amdo kirma machine ta shawo duro lanno perin kamtor lanno perin sare ala barra da yaro zawo akirin yana ta sai ribi ma Michael Bladi mai awo kuma ya rike ada ko zana da yaro zaura Adriana da ya guru kin indi ne dai amdo machine da gila zana ta shawo saurin so saladin so ma so sai ya marka awo zuciya kam sai da cikin dro zuciya da kita afuza amdo long sarin ma so ya marka awo do kana ro jiro au gana zuin ma dai Markabu da na kozi arma sai an gudun yau assalamu alaikum
0: kalewancin ngala doro nyuras kanyana bulama loktoma gonum pres kam da botro da ji harami kuntu so lokti an jo muskop sin sam diolo wa mana da kriptonya kura da ma allan dirim doni pres kam doni bulbul titubune kuiro kashe kuntu wannan justi maudu do zanda jina ma da shi ma klashi sanya doni shi keke au babur shi aka ya maruf shi ma sanya fal doni shi kreborno allan gana ro kananga doni chitibuni angalo suna da ji sanya gultana mar wande shima sabau doni shi num tawaba abai num zawa guro tu doni dikate sandi am jami gultana ma am sanjirum babur kundo ma ada wande wakat mar walzi da ji shima diol doni sako walzi kuma jumal doni shi hal klan zero kananga doni chitibuni ada angalo zin da ji kuru amma doni shi babur da awo chitibuni doni shi babu da samai na arin sandiya shi sandiye kasa da goza shi lamar doni gultuna ma sandiya amma do sandiro babu da kan joma ada kala awa don lokte wada tana ma da wada da samburu kurare amma do sandiro kan joma dai sandiye jiriya kurare ma nan adalan sandiya sonotu lamar da

0: Ajan do ku kai duro daji butur matum zendina na shakare borne lankara daji kladi la dina tedira babun za miyoye na zan somona shechi malawan mongono anjoro hawarta nesya suda hawaro sunna la chizin fanyo
1: bayan adu as kra gerger kriwe ya lagdi lar na jira ya shanu tis operation hadin kai la notina male wa aru mazutam da ne captain mohammed goni di shima sedu gao im subda kinta ogose de ka mzu fiak sa adu ni fin luko ara kina la mmena roha ursoro kawri hastu lunayen chibutir mzutari wabuko arami au iso ape gultina ma adi karasa mi ubune ilan wano adi makuru as kra de kasad ndalan kina sarta butir mgultina ma ada akalza zutari wami uwe ya lorza lanza soro zo wa gnaza adi makari akriwe so ya samuna captain mohammed goni guljinda duwono as kra de wolta bayan na shirya lan faida ta mara same lan zitari wa kala babur shi india finde lan sosai mala so rubutur matum za ta waje sandi me yure ya lurza ade ma babur na so asamuna sakkara kangar wai fuma na kuwa ya kire burno ya lagidi lar na jira dilan amma son ya kire gultuna ma allan ta jir askara de we ta da zuwa fanzana ade ma kuru ba sandiya mara same lan guza litari ro sadina kuru kuma ro sanjo kurun sadina kashe rus ta wada china
0: Karabka da daji operasyon fansan yamma sen ma anye suro daji mao bika ya ala dina. Kazad la doyen zartaluwe fula lorzana kuradi ma bali miya kada se ye somona. Yo suro dun baburso kuradi ma karya kada zartalu sa wuzana masoda somona. Na shadu ya daji kre kasina edin. Daji kladi edro Muhammad Mustafa Mainu aile haworo.
2: An suru da ni bayan zabika ya sotolo na alladin na shima liyatna kolonel Aliyu Dangyadiye hawarra sotolo na den guljin ma wono lamar da ni daji askra adiye ci dan za suru sadini adiye alladin no san dia konno are daji tai da za sami menno no fiza na shima malan zur salu sare yin za kolin chata wono kurunga wodo ni san dia hawarra la folland ya suron fanzana idin wono leza da ni shima madin nan zur salu so dia kuran za fol adisha shima smalila notna ma adisha liyatna doniya kura don ni askraye kachalla Muhammadu filanila notna ma adi sha lurada wono askraye kurungawo adian sandiye leza kerianza don ye balmi adu amdoni zursalu sai kada somona bundu doni aka karanset so wono gananziya yishima da jiya dongurare tara bundu ya ar sandiye miyan fiskun wasu tuna babur kurushin ji yar arakiye somona wono sandiye da ji awado ni butrum za leza zursalu rotum za nai sunzu doni fasan yamma ma adu kladoni nilewa kudai adiye rotaida zina kidaji ne kuru taida zuku funzir talusai kada tarzina wano.
0: Sidi la kilare na sura departement de waye la na kadwa indishi matanasa kanton de da junguria kurade makadwa de baru nguri marshuria de seye sulwa sadina adin gaude da ji kanton de de gaine aladin ne yimso ka fiya ka kozuna de ladin an gaude da ji tawa ba indika ce kadwa da samsuna dina yo solon zashi mamadu tanaso fu delege de ngomne ce la kilanda na ma general salih gartijani allan seye da ji katkadi dro mukka ko ci musafa gombe sharifi lan kirnyau
3: kala tawasule sarana adiyan no chef de canton blanguri ye she da ji tawasana no to don shima kadu doni baro nguri malashia ada akurade ma wakilan za sowa ngaw alan no shima kadu doni baro ya de seye no to zan na shima kirmai doni gargaja ya hakuma ya shima canton doni shima nguri ye adiyan no gwamnati kirga isa je she taida za askaran za flezina kala doni sulu tutuna adiyan no da je she guljinna sulu do tuna ma are shima natija doni nya murado ne kadu ye nya doni amurafella indiye sono da ji isa shawarar rubta da ji isa shawarar rubta shawarar zan isa shawarar rubta da ji sulu kata zan ce da wono ga wallan she boto da ji amura gargajai boto amura gargajai ambula ya rusuduna wadu doni gozana makala doni kinda nilo ya kinda nam chulote ya kinda kijiro dono sakene adiyo rosha bozana wono gwamnati ga wallan she cira doni amura gargajai sai masu adiye kaladuna takta suduna shima kol zu fitna walai su adabu junono ngaw allan no shanum rashidin zaro bozuna kolza daji fitna luwala ikate kaduwe so ade kladoni daraja kirmani zadoni gargaja iso ade yonno kolle daji lorom so soda wono ngaw allan no shima amra hakuma ya kurade makatabda ilerde so ade kolle daraja za wono daji tomotorom sumni adi oro katkadiro muko saka shima awdoni katkadiro prose verbal gultini so ade sama so daji isa daji kurza daji suliro kotomu
0: sede ni jororole nyakla kulde daji ayese she kaunetina wono kala da jibuturum don bine don shi mata nasa kan tawde dai da ne Allah din yimsu kawu findin uskun na wati don yim kawu findin larin na ada da ji shi mata nasa birni don ya me lan da ji kalakal don da ji karafka adiye she guljina wono lamara adiye da tida zai da ji larda banajin wada Adam Abakar Sale wakin da nur hawar da su da hawar sunna da